0: te deo peor na tika ngakato. Mai anoa e ni kororo i kororo jay. A pe anoa sāu a kākātue i teo. Ta mana kai a sāu kai te mauti. O tai kei tuwai no hoi tata ku tatanga no tata rangatira. O tai kei tuwai kei riro no tata ma tata e kororo.
1: O te kororo kai riwa i ngā kapu o te rai. E tibi maori e pakakotahi a koutou.